0: واسجد واقترب.
1: Program Kolesente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa y'abaffe abafunye sente bo bayiseewa Kolesente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 n'emu ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program Kolesente.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mkutu kwa chikumu musamba karonyeze mwenda ekula liyo mtu wa ulijo yuna omurunja atuluza josinzi lwa kubeira anti otu goberera webale nyo kusala o kutambula botunga botambude nakuwa otu genda kugira kunsonga jetu gendo kero kuwa soporo jiro ozako tuwaga atu gire ku chibaita trust
3: Uwesigwa.
2: Uwesigwa.
3: Chukuru.
2: Mkutukiriza businesses affair.
3: Echintu haba singo bunji chivano onya. Nga nachi onya tachirina.
2: Yoko tuina obuzi uwo utawabesi.
3: Chechidufu nache tunonya.
2: Josinga no mtu goroza ante atuse kule. Varens ufuna mo business atambula bunji. Nyinga taina trust. Gali erudit. Atuwari dua. Nyingi lija ingiza mwenzimbi. Nga focusinga kusente. Nga tacha ina mumo yogwabu. Esigwa mkula ye.
3: Akobu ntutemuli mie.
2: Nusinga na sumero. Musumisa mkula sumero. Yoko de sumero. Nyinga taina wadeno wesigwa.
3: Kishimu.
2: Ebe mkwetela okuto wesigwa bwa femu business.
3: Wow.
2: Tukula. Kufocusinga nyo kusente. Tuna kila nti. Wesigwa webu wanga tuputu ukiriza.
3: Naam.
2: Nsimbi zigenda cheko lila.
3: Gwe kasito tutuizo wesigwa.
2: Wesigwa.
3: Nyo chumanyi ntinomuli ya kona ya gali nye nsimbi. Neche chindu cha determininga anonya. Bon amakaga femanji che chindu cha tunonya. Nonyo mchalo mwesigwa. Nonyo mwami mwesigwa. Nonyo abana bangijagala bani nesige. Mikwano ya njegi nesige. Neguo chirina.
2: Producer jango Dr. Moshoto. Wesigwa chikuru nyomu uri nsonga. Gwe munabia mfuna. Ateko mbio ino soko kule embeza. Trust. Ina kube ila kumuanjo. Nyo. Wanga botachi kole.
3: Naam.
2: Ogenda kufutu. Wanga makufafa aganiwa.
3: Kutoba.
2: Gweja kule bangani nabia akola.
3: Yes, sebo.
2: Inga trust safe day.
3: Togi.
2: Ogenda siga za muntu akugulako.
3: Panawe ufuzi wafo wano awamu walemezamu nga baku gamati abantu bacha atulina mo wesigwa ili banga liba malanga bacha atuwesize tuchali wa muna mwe wale vina evina kulemeze wano visa anga muvia sports ino basa anga mubio ufuzi nagamba fetu agaro kufamu na fetu wani agade tubagire nechibi abantu bacha atuwesiga kakati nafe kuwesigwa butetu inzabuli azamanya tubituba subiza tubitu ukiriza butuba gamanti tugenda zimangudo tugenda kola chino tugenda bawa security vena tubikoze kakati tulivala mbulu kufu

0: view. More flavor, more fun, more fees.
1: Obadde okimanyi nti kati osobola okuba amasimu agatali kokomo kumanda mobile ne data okumala ennaku ssatu nyiga *149*#. Ojja kufuna ennyongeza ya 300 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda. Manda mobile koleza MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.
2: Oli wakati mu work program Nimbali Special. Yungira okutegeera eddiiniyo okugikenneenya wamu n'okugikenkuka nga tuli wamu ne bamasheka ab'enjawulo buli lwomukaaga okuva ku ssaawa emu ez'okumakya paka ku ssaawa ssatu program Nimbali Special ng'ekuleteddwa
1: Aljanna Toghaya kulagana nabo okusomesa obusiraamu ku mitendera egy'enjawulo mu Uganda ne wabweru waayo okukozesa emikolo gya hijja ne umura mu butuufu bwagyo okubalira zaka n'okugituusa ku beetaavu kosa n'okutabaganya abafunye obutaka ku nsonga ez'enjawulo Aljanna Toghaya basangibwa wabbakuli ku bitaala bakubireko ku 0707972729 oba ku 0707745776 oba ku 0703816316. Aljanna Toghaya.
3: Alright, ekikumi musanvu katunyizimira pale FM katuli webale nnyo okuba ngukyagenda mu maaso ngukyatuwuliriza a program Nimbali Special jetulimu aliana tukukaja kutuwela na bawano wali wabakuli haba kujuhiza services za kutuwala muamura wa mune hija ate ino kusumisa kuna kutuliko wano osobolo kufuna bewango wa watu kilite tulimu program Nimbali Special na kuruwa ilo tutunulida vijabara kamu arzaki za fe wamu nyingi za fe tugenzo kumula nga tulaba waluwenso nga oboli yao esatu ezivira kubina.
4: Njagala omuntu awulirize bulungi. Tujja kukomekereza n'ensonga egi omu olwaleero. Omugazi n'obufunda okugaziyirizibwa n'obufunda walizibwa kuba n'ensonga kwoyo agaziyiriza n'afundiriza. Njagala owulirize bulungi ensonga esooka ogaziyiriza imma fadla minhu subhanahu wa ta'ala wa rahmatan ibtida'an. Waliyo Allah subhanahu wa ta'ala man yatafaddalu alayhim bil ata
3: wawa
4: ibtida'an nga tewaliwo nsonga.
3: Wane nasubudde nnyo nagenze China ne mvayo nengenze Dubai nsubula ffe bola tusubula
4: kugambye waliwo Allah baawa n'abaggulirawo nabo ne beewuunya nagati nakoze ekintu ng'asaaga naye sente zenafunye mukimu kyenafunye sinakisuubira.
3: Waki tukuba bifaanayi bya nnaku zino munye waliogwe batikidde ennaku zino wiiki eno tubaddenatubeera ne mu newsroom ogenda ku UBC wali omusanga ateekateeka mululiganogatuka kusoma ku ssaawa bbiri olwaleero kati
4: bayise muyite
3: olyawo ku mpapula soko empapula soko zirekaawo
4: empapula zirekaawo jangu
3: Ibtida'an. Nowhere, from nowhere. La hawla
4: wa la quwwata illa billah.
3: Iki empapula mbadde mani kyateekateeka ga kumi na bbiri
4: mutene waliz
3: duka
4: oli kuki
3: tewali otuko tutaawe kuleeta ye Ibtida'an kaakati saawa zino wadda muganda ti gundi oyina akapapula kotoko protoko tekukkiriza protoko tekukkiriza okitegeera
4: muganda wange aliawo mukikuba omuyita aja Abdulaziz yanyumizako naga ti siyekanze nasuubula oba muwogo muwogo aga ti nasuubula muwogo mungeri eyawulisa omulundi ku mwabiri
3: muwogo
4: nga ndi waggulu
3: muwogo
4: omukulu omukalu
3: busoto
4: arisqa la ilaha illa Allah
3: era batuliza bino byetwogera biri mu maso ga mweyo mubimanyi era omanyi ngeri ki
4: Allah subhanahu wa ta'ala nga fadla minhu just wa rahmatan ibtida'an
3: kubundu kulya gubundu kulizite
4: wali wonsonga bwacha bikola
3: la kusaba mulimu la kusubula nyo la kutandika business la wala
4: tuina mani nyobo tabide omani bwachi adunya hayyirun ala Allah wa rakhisa biyo na bwanga bwanga bantu tula bange binene ku Allah teburi kati wakera kumachumbi mundu gulida kwa mundu gulide asora bimu wanga chukua tabi
3: hivyo
4: tabinina kwa wetavu kati yotiha lima yesha
3: ingafe tuye muzanyi
4: aliwama yuridu wama la yuridu aliwama ya gari kwa tayagala
3: olinga tuwala kude mutanga nene sidiki natuwadina yu wano tuwadina yu wano
4: Inga ya mutadde.
3: Ya mutadde.
4: Iti siyo. Ya mutadde.
3: Bila sababu?
4: Taina soga. Rahmata minu kufaula.
3: Mungu watuwe.
4: Echo mchimanyi. Ne wali la yu namba bi. Au imtihanan wa akhtibaran.
3: Nga gweja kuita testi na questions
4: wanu wangu wangu titibiyo
3: na yega
4: liyanzura kaifa taamalu
3: leisha lopapra leisha lopapra
5: baba nende anu ngani ana napa anja kukura
4: Aho tuweyo katweyo tuweyo geza Allah nimukira kumachanga apande njakola kino Allah napakira kumachanga apande kumbe tetumanyi tyo ulimi rutozi yaka ntakola kalimatan fatubta nabi
3: ala nabisa na sho
4: wewa nyo okuloko mpaka neli gabu wadi ocho wewa okuloko mpaka neli gabu nogeza sema na sho ومنهم من عاهد الله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن
3: الله نعمو انا قسند نجاك صدق ديك انت منو كرابا انا يقرا انت انا يقرا انت سينا شي مو مو هو سين
4: انا مو نا بيجي ايه
5: نعم انا فلان نازك
4: Echapa satubali ama vila gedesa Uwamira vila Ngalari mwi Ama nama sinike Ikafi yesora tili insan Egati yugemi iteko jibadi Bari mwi ulio maya umu sore state Bwe unaganya Bwakunga mbanga Bwagalamina Bwagalamina Wakati tambu de Nesore de bwakuchi
3: Kungato Sina suwi
4: Omo yao ngati na Allah na barika na ngezanzigulirawo ngiri je musinza simanyi na bonyeza musinza wanga mbutufu mbere
3: nzo ni darasa sana zisambu sawa na wewe ndi darasa ni zisigalawo atirawo Mungu na kuwa Nasa ni sigara wo ni ngwe ngwe.
4: Azadia na ayagati karuji chichi nyato wake. Mbera ya nsobera yangu hata. Ageno kulwa de limulwa tola mu rususu. Abuza na chichi. Tesi wo kutawanya. Uradi de bobo numa.
3: Solava
4: na ye. Esubi. Tena kujanja bisibwa sibwangu bakutuka ko.
3: Chimu nafe
4: Lese ya katuonda ansasira Nampo ni oburwati Ila kale Bonnega Ila tawanya Oliwa ukuku Oliwa miguna Oliwa zime Agatha yagira Allah
3: yagira Allah na kale singa
4: katikati chichi ekisiwa kutawanya ki buya buya genda musoti ni songa zi omwedde bode buvako agati bo buradde atibo manyamu pinyo bo bo jabo kino ngaza ate kirala agati bo buradde bo endera ebuganda wa alhamdulillah ne yembera
3: imunafu kozotia
4: osobola kola ki agati nze birozo byange byonne banga mpanga dendo oza kumbuze ezo
3: Ndiwe ngira munene okulunda.
4: Kera kuma telefone mbuzi okumukulunda.
3: Awo ndi
4: mbuzi nsanzu obudde. Eh yamanyi sobolo kunzubulula. Oya abamanyi batero. Oya gaga tse kamba mukomera bansi ya miezi mukaka. Banku atabake sisi au. Nga tunda ntende. Ntende zange tebazitwala nange nebanteeka emabuusu naye kati navuddeyo ekyo kyama yakikoza ata yakintaasiza naye wentandikira wa osobola kukola otya agati senga nfude bokisi y'entende mumukolere kintu eki senga nfune bokisi y'entende eya mumpadde bokisi y'entende bukolokolo oba mumpadde ezigigula mbakakasa siri dawadu ate siri dawadu wonda kutsaba wabula nze manyibu echo kola yo ya mika tibituwa lumuida kukumi olivyo gila bitufu nze neji kwa lakai mpezi na gabu gati ugeido na mpe msanja uli yaga yaga elata daga kwa mbamu kwa atira biya kolachi biya manyi katia mfatu ya tumida mili jutu wanga alila wanda alhamdu walminu kati nefune mbusi yange atiku mbanga nafunye ya mbunye mbunji ezara bilibili ze miyake lili satuma sitari nansonga oyo yasaba mbuzi omula yasaba ate wala na yasaba ngamia era byonna Allah na abakolera enteeka eteeka nabibo kumbe imtihana lahum
3: byali bigezo jibali
4: byali bigezo byali omwali mwana agambye awe imtihanan wa ikhtibaran Banji ga Allah subhanahu wa ta'ala ya abagulirawo nabo wali abo wadde nga kuba kubagezesa kulaba bagenda kweyisa batya
3: ye namba bbiri
4: eyo namba meka
3: namba
4: bbiri namba satu nabalo jebali au istidirajan wa imhalan wa adhaban
3: iri atakasim biyungo kaya
4: Walu Allah bagulira wo mara banga bitambula bulungi ngati ye kabitambule bwebityo katibe
3: atibye
4: kumbe ekiye marega w'okumugulira yo wali ekizibu oli agulawo kumba amutwaliriza agenda mukuba amutwala mbibonerezo bye amutwala kumubonereza waliwo Allah bagulirawo ebyo ebyenfuna mubitunuulire nga mumanyi nti waliwo ababirina nga Allah abibawadde papasire nga yensonga mwagenda okuyitirira okubabonereza okubasuula mu jahannamu taube yatano mu ttaano teriwo Allah yagamba nti fala tujibuka amwaluhum bikule taube yatano mu ttaano terimu twanguwa nagambe tulina okukomekereza n'akasonga kamu noba mwagala oba timwagala namba ataano mu ttaano mu suratu tauba owekitiibwa Allah subhanahu wagulwawo aya ya ataano mu ttaano kuba kino kikutawanyizaamu n'abala kijja batawaanya nti Allah yampadde sente bintu bitambula nagaggawadde ng'agala kunteeka mu bibonerezo Allah yagamba nti fala tujibuka amfala تعجبك أموالهم ولا أولادهم تطوالي في سبوانجا تنوكانجا أماسو تكاكو ومشبوانجا تويونيانجا نويونياتي أموالهم
3: إبين فنبيا
4: أبوي أكتبك أبوي Nesakeri yawe nesenda alikuwa na so
3: alikuwa awana bagambo awana wani awana bakaluji
4: wasidika eh wala awuladuhum
3: awutuba wasawo nga toyinamo
4: ona alimuwa chichi chechi ya mabega we mali yenu ona yu yasizakao innama yuridu Allahu liyuadhibahum biha fil hayati dunya ono hukao innama yuridu ejine mabega we liyafune yujua yabie agudewo ani Allah ayagara Allah ati ya bigaba ya ligurawo ayagara chi aituli yuadhibahum mari simari mari chibonerezo
3: bana chibonerezo
4: bana simaga
3: bana
4: chibonerezo bana chibonerezo liyuadhibahum biha chibonerezo ya chadi munangi ndosuwa lala fil hayati dunia
3: eh
4: uwanongi kudi
3: live
4: live
3: akuwade mali abana bakuwade obaba shala
4: nayenga reality yabyo kibonerezo cyo
3: ku dunia kuno
4: ku dunia ate watazhaqa anfusuhum wa hum kafirun
3: chadaki
4: Allah ga yagala ogendo vende musi ngera tumutegede
3: atenga kugabiride
4: wa hum kafirun ogendo okufiira mu bugagga ogendo okufiira mu bugagga ng'ofiiri ofudde tomutegedde abugaba era nga tomukkirize era nga tumusinzizzaako katubalawo Allah subhanahu wataala baggulirawo noolabanga batiba ng'ayagala istidirajan lahum kubatwaniriza mpaka lwanaga omukabbuli

0: Ndajwa cha sinzi doku wango tugubire kukula. Elio muntu wabulijo. Ngatetuli mu studio za Pale FM. Unako uruwa liru. Abinji, ebiko ndoa kumichitundu cha fechisose. Tungira genda masu nuku wango bulio tutunuli la season. Jetuli ya nkuba tutambu tutia wete sitose otia. Echiduka chuchiri mumbera chulugudo. Olukozi sezo otia. Aono tugende ya kula banga tuwa rubenje. Nebibu nango bikola jukira ntio. Kubango ulikumutindo gusande shiduka cho. Na wengo mtu jukira ntio banda Faba Mandela Group of Companies. Bona bibateka mwenye simbi ukula banga bina bitambuzi wada vunji. Kale no shiduka cho chibatu waliba genda kubanga bakuwe mpira. Just tires. Jempira jusanyo kubanga wewe kwa ata. Weta gabuwe rezachi mafuta stay oil. Aono kwetu ule guanga masundo gabaga mafuta. Uwerezo vo. Ogenda kubanga mfunya da vunji. Mkulu tamale. Wetugende mukumula badwe otumenyedde menyedde mu ku bintu ebyenjawula naddala gunza agenda okukozesa oluguudo jina ya inotuwa ab'ebigere abapikipiki bugaali motoka okuba nga tufaayo nnyo okulaba ng'omutindo gwaffe naddala season gye tulimu efibwako njagala tutunuzeeko ko mu kidduka mu nneeteekateekayo yagenda okukozesa oluguudo biki ebyo ebisanyu okutunuulirwa ennyo obaolyawo naddala ku kidduka side eyo kompanotisinoga nti eno nina okikozesa nina okukiteekako nnyo essira okulaba nga mu mbeera na sizoni ya enkuba obubenje buno tusobola okuba nga tubwewala
1: kitofu nnyo nti ate ne ku musana era tujja bawa amayo tubagamba nkuba nkuba naye nebiseera ebyebbugumuola omusana nga mungi era waliwo ebiteeka okuba nga bikolebwa so kakati nga engeri kyoŋŋambye sizoni eno eriko omuntu ekisingira ddala obukulu tandikira okuva mu ruumu yo okumanya biki byogenda omaze okwetegeka ng'omuntu onaabye okoze ebirala ebyo bye tukola bimanyiddwa ate era n'otandika okwambala noonya bulungi nnyo olugoye olugendera mu mbeera kakati gwe ojjako gamba nti nze namanyira nze kati ondaba mukulu kasekene embeera yo namba bintu bya white okuva wansi mpaka waggulu kungatto naki naye era sitiiru lwakuba nti kiribwe ekiti nti okutambula kwange tekuba kungi nnyo kubanga ebiseera ebisinga mba mu kidduka naye ate era olina okutegeera nti waliwo awamu lwenge okuvamu nga neetaaga ambuleera oba okitegeera oba gambotsi oba ebintu bwe bito so gwe mu mbeera zo nga weeteekateeka mbeera nga weeteekerateekera sizoni eno mu condition etegeeza embeera z'obudde zikyukakyuka mu situation kitegeeza okusinziira wa wooli ekifo ky'olimu biki ebikolebwamu biki byoteekwa okutunuulira ne weekengera era nga biyinza n'okuviirako obubenje behavia yo engeri gye weeyisaamu era okusinziira ne mu nvuga olina okumanya nti n'envuga eyina okukyusibwa kati omuganda agamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe envuba okyusa yeno kati gwe oli munyala olumanyi olwo kakati n'olwekyo manya nti naawe bw'ojja ate mu kidduka biri obimaze kakati oyinza okuba ogenda kutambula era manya wawe otambulira ne bw'oba olabye nti olabye awali ekitaba awali amazzi tolinnyawo kigere ekyo ne bwe kiba kidduka tomala gasuulayo mupiira kubanga tomanyi buwanvu tomanyi bugazi so n'olwekyo ojja genda ng'omanyi nti otwayitangawo waliwo ekigoma kumbe enkuba yakitutte dda olabye enguudo ezibomose olabye ne luno lwakabomoka lwe bakola kati olaba mukatonga yabobomokago n'entindotindo nyingi nnyo ebigoma kati enkuba ebitutte bimogose n'olwekyo tokitwala for granted nti waliwe twayitanga naye genderera okumanya nti wolaba amazzi amangi sometimes nga gali sitagana nti ekyo kinya so manya obuwanvu manya obugazi olyoka ogende kwata akati kwata omutibwa oti osongemu olabe n'olwekyo ekyo nkimaze kati genda ku kidduka kyo okebere ebintu bingi nnyo kati by'olina okukebera tandikira ku motoka kati abantu abasinga obungi balina ebidduka naye nga bitonya kati ate generally n'emmotoka zino zi open roof nazo zitonya ate abantu tebamanyi nti emmotoka ezo zitonya nnyo era nga aliwo ensonga lwaki zitonya kati emmotoka ezo open roof olina okumanya nti mu mpagi zaazo muno mwe muba passage z'amazzi amazzi we galina okuyita naye obuntu obwo obulusi buba bwa plastic obubu babuzibukula buba bwazibikira amazzi ago netandika okutonya so ate era nemmotoka endala zitonya ebintu ebirala zitalaga ne zitonya kati bwogenda mu zino ezaalukale zitikka abantu zito nyanyezo

0: Musesetule gakuweko tumulireko mugulire chankani yo bibadde bicha
1: mabe
2: chanjore bikale tukola batta abantu bona abantu babula kucha kuno ya batta na namu mulambe we
0: byali bitya uno kutambuli dirucha chetukole dua namulira manana manje woli wenyini karo ku karo oh kuno mu program umulirisa karo ku karo tukubireko
3: uza mtu ino bizibwe chiwamba bana kawala kange bakawamba
4: chairman twin of zibu chairman twin of zibu kuzira msafata na samwe nda kuro 00
5: chairman twin of mwina kuzibu chairman
4: chairman twin of zibu maifetu wa of zibu wafengaba basajja wakaze na kuzino watu jime mbadia kuwa buwa atu lakuwa jeki wano wabawaji kuzira msafata na mwenda kuzira msafu mwenda zwa 0 otukumine simu tubuli chechiri yeyo katundu kuko wangali
5: kese si ya koze operation
4: cooperation
5: ndo
4: mwaza ee jide operation
5: ee okay cheto ee mwaza
4: sabotation
5: jona jeyo ee mwaza zitari nge mwaza kucharo zari zidine na sanze rone na mba kumachanga baki tise zona midambo
4: nga batu wale
5: baziteze kupuwa
4: bazi kuba bazita
5: ee mbubayi nevi nyama nyama vivatega
4: ee
5: rone na mba na sanze batu wana rone na mbe wazo na bazi kunga jiba doku kucharo nga zita ya ya zidenda zibi ya mbubu tale zikola chi
4: mieno kesi sene yeguli do uze kati ya tute mga chidake genda tuwale nte lake tuwale mduzi katatiwa ngamba mbuku mzivi tebigenda tebida tebida
5: atebida nagami wambi mbubate gebi nyama nyama nagami wambi katu usoro sango mbaka mzivi nyama nyama bambi umumpi yenyini wawuri jo
4: mbani
5: ya fuze ndaruri na sange nyama naga bambi nga mfunye mkisa nyama naga ngeni nefumbi wala wafa
4: Bosaji sanga no jire kawo.
5: Baba wa
4: sanga ndi. Ne bosa government just bitabira serious. Kubaba nange rwacho botemba yange. Bayise kiragiro.
5: Ati kozisiba.
4: Eh bayise kiragiro baganti banange omuntu yego tusanga nengwa mu kibuga nga singe metu genda mukwata. Kwata nyiniyo.
5: Baba tende bagamba abantu bazimbe bikomera. Rwate kwata bazimbe bikomera nzibero.
4: Ekikuru sibikomera. Ekikuru kuteka otekele lungamya. Kwa bote ekisolo jukira nti mu butonde bwensi katonda buli kimu yakitonda akikola ki kakyagala bwovayo notembwa
5: kumachoko
1: Ii. Hey, kumatoko sawezo. Ii. Kumatoko sawezo.

0: mara emyezi esatu mbafuna emitwe gyange 14 mu 14 omuti gwange gumu ogwa fene
1: omuti gumu
0: buli sizoni emitwalo 14
1: nawe
0: 14 kaifene ekituze 13 12
1: omanyi nti nabadde nankasimba mu eka yange kasooli
0: tondetero omuti gumu mami aija omuti gwejogerako omwaka gutuwa sizoni 2 kiregeza omuti gumu ogwa fene mu mwaka gumu gutuwe emitwalo 2 mu 8 mu 8
1: omwaka gumu
0: kyobola mami aija bwesanga omuntu mukyala ino omuti nga agutemye ne wata mutunze nga ina family singa gavumenti eriyo mpadde obusobozi omuntu oyo gwenalisokeddeko kangavulwa okuba kwera kolansi naamwera okuva ekyabakuza paka Kampala abantu bonna
1: bakolekiekyo tebakirinamu buzibu ekyokwera
0: bayagala yera okuva ekyabakuza ayere mpaka Kampala buli amuyitako nga alaba abuuze oyo yakoze eki yatime muti gwa fene kuba omuti gwa fene gumu ono gwali mukutema ayina abaana ewaka omuti gwa fene gumu gwali mukutema guvamu emitwalo 2 mu 8 mu 8 omwaka osanga owe muntu mugadde wagonyogeko wekyabakuza kojja wange nga sukulu fiizi wa mitwalo 2 obungi kusomero bwagumu kitundu omwana tayina ngatto naye ng'omuti agutemye agende yefuniremwa edabaza bakadde yenyweremu
1: nga bamuweddemu emitwalo gyengaetaano
0: etaano gya bamuwa emitwalo 2 omuti mulamba abenku
1: mukulu kayizi emitwalo 2 mu 8 omwaka gumu naye nga otunze kiramba
0: ono we Kampala ali wano mubuufu kifene kimwakijamu emitwalo 2 emitwalo 3 abasubuzi bakituusa banene Kampala bakitunda gumu kitundu kati abasubuzi bagamba omuntu ali mukubuusa bantu bafene dda kuli mukusomesa gwanga
1: tonasigala mukatale wekka
0: obutonde makula tuli mukusomesa gwanga abasubuzi temunyiga kati kifene kyenjogerako mwamera ijja nkuutira nnyo abantu bagamba nti kola fene ono ngaakola bizinesi mindset smart farm ekyenjawulo kyetulina kumulimisaawo omulimisaawo kyetumusinga kiri ekintu kimu kwagala kyetukola fene wogula omuti gumu tusigala tukubira essimu nga tubagala tumanye omuti ogwo gutuuseewa era oluvannyuma lw'emyaka 3 twagala tumanye ekigendererwa ky'omuti ogwo kyali ki waliwo agula omuti ng'ekigendererwa kye baana be kubanga baliaki balya fene era singa tunakubira essimu fe abamaize ne tugamba nti abaana bange basanyufu bali bali mukulya fene fe tujja kuba tuwangule
1: so mukulu kayizi kitegeeza nti omwaka gumu we kibanga zibeera mitwalo 2 mu 8
0: bwengula
1: emiti 10 mba ndi mu miliyoni 2.8
0: miliyoni 2.8 kati mwami erayijja njogera ku bantu ayisobola olima eka emu kati nawe kankujjeko gwabadde alina by'olima ebirala sijja bimenya kubona nawe gaa kati tunsoma mujja nyiiga bwenawe akasuddwa babaganya okubala okulima mujja nyiiga mugambe oba ndi mukkobaani nga munanga matugambuzi kundi isango mwana inja eka ya fene eno ogiraba emu genjogerako egenda mu emiti 2 mu 2 ng'omuti ogusimbye fuuti 15 ku 15 kati kubisango emiti 2 mu 2
1: emiti
0: 2 mu 2
1: 2 mu 2 mbandi mu miliyoni 6 mwemu mwemitwalo nkaga
0: nti eka ya fene emwe kuwa miliyoni 6 omwaka nga kifene ituze 13 12 guno omuti gwa fene guwangaala osukka emyaka 5 kyekinagambe nti guno omuti gwa fene gw'omuti gw'okola ng'okoze obugagga obw'abaana n'abazzukulu weba ng'omuti gumu ogwa fene twagambye nti buli wiiki gumpa omutwalo gumu mu 12 kitegeeza emiti gyange 2 mu 2 mwami kajimu buli wiiki eka yange ya fene empa miliyoni 2 mwemitwalo 6 mu 4 buli wiiki kati njagala ombulire essomero lyawe nasobola sukulu fiizi ennyingi lya ssente mmeka kutoka ku masomero gaffe ag'abantu baffe aba bulijjo fiizi ali mu mitwalo 8 kamu kitundu
1: so mu pulogulaamu y'olwaleero kitegeeza nti emiti egyo ebibiri
0: mwabiri
1: mwabiri
0: ekigenda muyiika
1: mu

0: Uganda ajja kusasula.
1: Okay.
0: Bonoba ufunye omululu ogule ogulabika mu bantu.
1: Mm.
0: Ngati we labidde Allah.
1: Mm.
0: Omusilamu ajja kuviira mwawo. Chagala kubeera mugumiikiriza.
1: Chagala kubeera mugumiikiriza.
0: Buli kintu kyonna okikwata n'obugumiikiriza. Mungu wanabanga achiagadu kuchukua, aja kuchukua.
1: Ajeti.
0: Nze, mula mungu wangi, sisaba na kumutu. Nge mbira webira.
1: Ntino mpa, nze mwalimu wa mwe.
0: Echimungi, ntino okoreda, bae nzo kulaba.
1: Ntio asani de.
0: Bae nzo kulaba, kini asani de.
1: Kwa,
0: dina ni. Dena machino.
1: Mm.
2: 6, 5, 3, 3.
1: Mm.
0: Chino.
1: Mm.
0: Nenga to chisabie. Dena machino.
1: Mm.
0: Nenga to chisabie. Ugeno kudayeka. Naba sukari balezi.
1: Uh-huh.
0: Ugeno kudayeka. Naba matoke wega liyao.
1: Mm-hmm.
0: Alumu ya chano unyati. Ono nyali za kusono sabana.
1: Uh-huh.
0: Ono nyali za kukudia mchala rugoye.
1: Mm.
0: Nawe kweko la konga bufana.
1: Okay.
0: Na hii, usilamu, hili ila ichi gambo chimungu. Chubango noni ya mikono juu, okunoga katunda ya atakiriza. Uja kufuno guavu.
1: Sikari segede mbunji yako?
0: Nami.
1: Hei.
0: Chubango noni ya mbu silamu, mikono juu kufuna katunda ya atakuwa. Uja kufuno buzivu.
1: Uja kufuno guavu.
0: Uwavu uja kujia. Uwavu uja kujia.
1: Uwavu uja kujia.
0: Uwavu uja kujia.
1: Mm.
0: Na hivyo vangu badi olimogu mwikiriza.
1: Mm.
0: Katonda ayaga la nyavu anto wabagu mwikiriza.
1: Ewefuna.
0: Ya ayaga la nyo mtu amusabu ikasira nga kumwikiriza.
1: Mm.
0: Mungu nakulitile zikio na javaji je.
1: Javaji je.
0: Ehe.
1: Mm.
0: Owe na u. Ekisira kyonna era nga bwe nakugamba ti nava ku mirimu gyange nayina edduuka nenjireka nayina okukola emirimu gyange egy'emikono workshop okusereka okwo kwonna naye muno mbadde nga nirwayo nga tusereka tugenda tuserekayo bwetyo naye okutuusa endaga nti aa amago sikyasobola kulinnya waggulu kambi vyeko byonna nemba dendi yao ngira byonna mungu abimpa nga ndia ngira nga nywa nga bora wefana
1: alhamdulillah
0: siwana nakubi siwana nakonyubi
1: tewa kubi
0: chokubi enseno nyewewe rango batu mungu nikiza nense ndari ya kutunurida bandolo vila nabo bayinzo kuru bayinzo kubaru njira
1: nebalaba
0: elamu ngeri yemu nadi batde nga batde mungu ya kuwa mungu rogu okora kulinga malimu mungu oyinzo kubaru ono ganti ikati ono ye ngafuna chino ndirasi sifuna mbeye fana vetyo katonda inza okuisa mbeye ngabu uwe wakala bakuise ngabu uwe wakala bakuise sosi katunda uwe wakala
1: ngabu uwe wakala bakuise sosi katunda uwe wakala
0: ngasi katunda uwe wakala uwe wakala katunda cha wakala uita umangu
1: uita umangu
0: uwe wakala katunda cha wakala chiluwa okuja
1: chiluwa okuja
0: tunsa doga anjuwa kachireka chino ni hata abantubo kodi zamu iba wiranga bakutamidwa ya alhamdulillah jamu kwebaza abaredi yeno
1: esebo
0: nekisa wa chitumaze wa nafya watu uliziza nga tuwadde wajitubudde
1: wabadde wala
0: tu kufari tuwata andika kutuka wabna kono walilo
1: amina
0: ne kubangi naba uliza bonna basabira katonda banabo bajjoko kumpeo kuno
1: abalina jibavudde
0: aina chavudde chalina

0: ajako kumpewano. Tukuulizeko nawe.
1: Esebo.
0: Otuulize jovude.
1: Otuulize jovude.
0: Shekarunyo joku musangawo.
1: Inshallah, inshallah.
0: Joku musangawo. Ashore na yoku wakaga nyako. Mnaoja ofunoku yawe.
1: Okay, kakati chilada. Omanyibu li mtu wakula. Nagina na mbuweleza. Wabela koko abantu beye gomba. Mwaliyo nami ugede obo yao. Oyuzo kubwa inako goye gomba. Mwali mchi wangu kulemesi wa ganti ya ono ya negombe saa elabe ya ngambe yivinto wabe ya kolanga bia inspiringa bia mfusamanya laga nange sobulo kuweleza
0: awa na yoke lako nange unakurungu na wano nyeka nkademu
1: esebo
0: nti negomba nyo nga tulie wai se na ulana atani so kusamisa Qur'ani ekireto chajja jendi nga nkulembeddwa omuntu nga nkulembeddwa omuntu andaga Kaaba andaga Madina ne oluvannyuma italuma okulumu nezijangamba seeka mukulu
1: seeka mukulu anis
0: Sheikh Saibu Semakula.
1: Sheikh Saibu Semakula.
0: Nga tumazo kusoma. Na ngamba. Sima ninyo vya ndoto. Ne yonge la nyo usawa katuonda. Ojagene maka.
1: Ojagene maka.
0: Nga uwarose. Chitele ki. Tochivuli ya nyo vya ndo. Nangene chitele ka. Ne nari ndiyao ngomusati jarese enkumi tano mkisirichu wangi unofune enkumi tano ndala ogene maka ya mungani Allah ya manyi
1: olimu kubatua olimu walimu olichi
0: olimu yani nani mwalimu hati nasoma maulana abdala zaka tusomesa Qur'ani akatu uluvanyuma na munga kale mungu wakwe mzonzi mzifunyi umpadibu witi mkubadibu witi
1: Allah wamanya tawakala ala Allah
0: mkumitano mkisele chuzali tejifunyi kanyo nye waito unakulumu umula anajana aganti wangi unofuna sende zoe mkila kukunu ugene maka ntinya kuzifuna atulu nendo kulawa ngampezo zoe mtuwaru
1: mtuwaru
0: mtuwaru maka
1: mwaka chogo
0: zali ndoza nga nsavu mumunana mwasavu
1: msavu msavu mumunana okay olumani mgenda sene meka
0: kanana
1: yonanga yuwede
0: yonanga yuwede nende nafuna mtu wale kwangi mungu nasasida nengende hija
1: okay
0: nengkoma u ilanali nebigula yali yetagisho kugula nebigula
1: alhamdulillah
0: neji yaddako bampampe neji yaddako na yo bampampe
1: alhamdulillah
0: neji kati yesembye wano neyo baji mpate ne bampa ne umura bampa uwi nega atesiba sabi mungu yandesile chikambechu
1: alhamdulillah
0: ne kakasanga mungu wanaba kiliza kyo luvanyuma wa bedwene nga ewedde nkakasa nti nja kulaba abakulu bagambe nti bakkirize mpumule
1: nsavu
0: nsavu mwesatu okutuuka leero bannange bwe twatandika nabo sibalaba kubonna bagweredde mutaka bonna bogenda okutunda mu Uganda yonna kwa yoro mtu yatandika nsambu mwesatu nga wali obwe yatandika nga Supreme Council yeteredwawo nga wali bonnabafu bonnabafu
1: Allah
0: yarabbi nga nsigaddewo entawo obajja ali eyo yesimanyi nesirabayo bwanga muganda ino nali ngitambuddeko nenga bonna sibalabikako
1: tibalabikako
0: bonnabafu
1: okay awuliza chikumu musambu katonyeze mwenda pale FM kwetuli programu atakulaba ebigambo byabiwanvu binyuma era nawe ndoza kimanyi obako kyobuga naye nga tunatera okumaliriza ebigambo biri njagala bikoneko ekisooka njagala ompulire eddoboozi lyo lyowa mu magezi mwawalimu ab'ennaku zino basobola batya okuyita oba okugezaako okukola nga bwe mwakoze biki ebiyinza bafuula ekyo nga bwalimu b'ennaku zino nga bwobalaba bwogeraageranya nammwe nga bwe mwakolera magezi ki
0: kakati kizibu nnyo emirembe nga
1: bagitambula
0: waze nagulako ku sukaali kiro era kiri sente 25 eddebe lyamafuta nzeteeza na 10 naye olwaleero ensi ekyuse nnyo omwalimu ataba mugumiikiriza tajja kufunamu mugaso omugaso bw'aba nga ayagala okubeera omwalimu omutuufu tasaba
1: tasaba
0: olina bwoba okolera mugagga tosaba linga omugagga amanye nti oba namuleeta kunsaaza nja kumwa kubanga emirimu gyaffe egy'obusiraamu n'emizikiti gye tulina tusinga kwesigamira mu mizikiti naye ate enkiiko ezateekebwawo mu muzikiti zirina obulabe ku mwalimu wa tebamugerekerayo nakantu konna kagamba
1: nti kale omwezi gunaggwako
0: ajjakutaliyo balowooza kukola kino okukola kino okukola kino okukola kino lwaba baagadde bakuwayo zakulya naye lwa musomolezezakakadde ayinza okugamba kuweyo omutwalo gwo onoogenderako awo katula naawe ebintu obimanyi webitambula naye njagala kuwa magezi emirimu gyaffe gino gyatandika kukolera bwereere kagambe ebyobusiraamu okutuusa mungu lwalikiriza ne baleeta abantu abategeera obulungi obusiraamu nti nagwo mulimu
1: nagwo mulimu ogwobwalimu
0: ogwobwalimu nagwo mulimu
1: ate nga gwa bbaluwa
0: ne bateekawo okugereka emisaala olwaleero n'abaalimu ayinza abasomyeku tayinza kukolera bwereere ngaffe bwe tubadde era ayagala ka sente kamusobozesa okubeera waje era olaba abaalimu abasomyeko bano bonna wonna atambula mu muzikiti muzikiti ku muzikiti nja kutubba yagisomera gini toga nti agenza okusoma kutubba abaokugenyiwaffe tunamukola
1: tutya
0: anoja ekirayira asobole okuyimirirawo naye njagala kuba magezi obusiraamu buno mukama waffe nabi
1: muhammad
0: kyakulabirako eri abantu bonna naye tiyalina musaala
1: tiyalina musaala naye yatuukiriza
0: yatuukiriza era naawe obanga obadde weegomba okusinkana katondawo gumiikiriza okola ekigambo kya katonda okutuusa lwonoova mu nsi ekigambo kyonna ekikyamu kwekubeera nga bakwogerako ng'omuntu atagendeka mu community yaffe ey'obusiraamu okwogerako obubi ate era bakwogerako obubi katonda aba akimanyi nti wakola kino wakola kino kyekiba kiba abantu bonna bakutamwa okwogerako obubi naye abaalimu bonna mufune amagezi gonna agasobola okuteekawo emirimu gyammwe omwalimu ateekwa kubanga amanyi okulima ateekwa okuba nga amanyi okubajja ateekwa okumanya okukola
1: obaomuyika
0: agumanyi ateekwa okubeera nga driva kubanga nalabako mutawana sekusaibu semakula yakolanga takisi buruhani semakula yavugako ku takisi naye nga muwalimu ataira asomesa seeka kyazze naye yakolako ku takisi sajja muwalimu naye nga asomesa n'okutuusa olwayo waali
1: atali bulungi
0: naye ekigambo kyonna ekikyamu ekiri ku mwalimu kusaba tosabanga
1: tosabanga
0: bagagga abo babi bazibu nnyo buli lwomusaba akukyawa buli lwomusaba mala ennaku ssatu akweta mwa ngagama nti haa nungabe chiri yu abata kugame nti shagala kunsaba ya gansiri yu
1: siri yu
0: abali mchigi echo temusabanga mulinde katonda chana bawa ye katonda wali mulamu ajja kuchiba wachi munakozesanga makaga mwe
1: okay tweyanziza nje tweyanze gawiza twagala okumaliriza shekhe akaseera kano nga twagala okuwaseeka bantu ki boyinza okwebazaayo nabo n'okutwaliza wamu kabawe kana baba famire oba babawaka waja ti simutumire sibuyanko ngaomutumira nakumwebaza naye mbadde nsaba mudakiika zino tusigaza obeereko abantu bebaza ababadde ensonga ennyo mu bulamu buno era negyofudde
0: njagala okwebaza okusookera ddala abantu benkola nabo mu ttwale lyange
1: esebo
0: betukozesa emirimu gya Katonda kubeera nga mugikoze bulungi naye ate mbalambira nammwe ekigambo ekigamba nti nandibadde nsuubira kuba okwawukana nammwe si mukufa ne mu mirimu mukitambuze nga bwetubadde tugitambuza nga wendi ekyokubiri nebaza mukyala wange kati nina omukyala omukati
1: mashallah
0: abakyala abamu banvaako mungu yabatwala saba mungu abawejjana
1: allahumma amin
0: mukyala wange aliwo kakati hanifa muwonge nsaba katonda akuwa obulamu obulungi
1: amina
0: era obeere nga tukyali ffenna
1: amina
0: otuusa mungu lwali agala okutwawukanya abaana bange mwenna n'abaana b'abaganda bange nsaba katonda mwenna abanyweze ku kigambo kyalayira muhammadi
1: rasulllah
0: ne bakyala bamu
1: mukize tukuba lunaku lunaku olwaleero mubadde bawuliriza balungi yonna gye musinzidde tubaagaliza obulamu obulungi ate temuva ku mukutu gwa 17 katonyezi mwera pal fm nze muzuku akasujja kalungi ahya musafa abaagaliza ebirungi ebyerere era bagamba nti assalamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh
2: wali w'omulabira w'omutegeredde aba n'olugendo gy'avudde ayinza okuba ng'akwesimisa kati mututumufu omulinako ekyokuyiga kingi ayinza okuba nga yaliko nga naawe bw'oli tewasobola kubimanya wadde okubitegeera alefemu nga bulijjo tukuleetedde puroguramu atakulaba yongera okutegeera ebikwatagana ku muntu oyo gubadde tomanyi gwobadde owulirwa obuwulize ng'akupottolera kyenfuddewe yayitawa yakikola atya yasala magezi ki atakulaba kuleetera ebipya buli lukya bino webimanya obudde wolimanya waliwo obudde waliwo bitegeere kati
3: alo
4: ensebo mwami mukasa
3: mutyane eyo
4: yono buloka
3: yenze buloka w'amayumba
4: bangambye nenyumba zammwe nnungiko
3: kituufu oyagala bisenge bimeka
4: nga bisatu
3: ebbeeyi bagigambye
4: bangambye saataano
3: dedda sebo eno zaali nyabuuko
4: lwaki
3: anti langi gye tusiigisa ya mulembe kati nevalu y'ekitundu yali nnya
4: musiigisaani
3: global paints
4: mutya
3: ku siringi tukozesa global mat ate munda ne tukozesa global silk vinairo
4: singa kwetaga wabweru
3: wabweru tukozesa global weather cotton emulsion
4: kunsiiga gye musiiga ogwo omutindo ogusasulira ssente zonna
3: guli wumite
5: global paint a reliable product
6: aba Good Farmers enamuwongo bakutuusako obukoko bulungi obw'olunaku olumu nga kati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino ze zisinga okubiika amagi amanene olindira emyezi 2-3 gyokka gw'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazi Kayunga Buikwe Lila Kamudin Dokolo n'ekibuli mu Kampala nga te head office ezizaffe ziri na muwongo Bukasa Road Junction opposite ne meeting point oba tukubireko ku 0752211683 oba ku 0745386881 Good Farmers kulenkoke nungi eziza amagoba
7: Katu kwanjuli le start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka, no kulaba TV. Start time zi sola S130, ekoro kumaresa wa nyinjiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chajingo kumaresa wa biri, obina masanyalaze misana nechiro, onyumirwe TV, amatara. Kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asetu mubiri, satellite dish, okulie mikutuja start time zi jisobabu chikumi eje nyongeza. Kusimati oba special bokeh. Umulichano zaabana, obuzanyo. Kusane rejise mipire jisinga ya amanyi okwetololensi yonna. Wefu in the start time zi sola S130 kushirize mtuwaru kumina msambu ezi soka oru osasule nkumi sato mwiri mwiri runaku.
8: Start time solar, power your life.
9: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi bitegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina de ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staff bbiri eya secular n'eyeddimbu. Era nga center number zombi weziri. Ebisale bya Febiso bakeri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lya Feddege ya Bombo Kibajwe. Okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8882 oba ku note 7 8 note emo 6 5 93.
10: Tukwaniriza mu program kugagawala mpaka. Program kugagawala mpaka. Ikutuswako, ekitongole cha Orange. Ekitongole, ekirafubana okulaba nti tujja mu nyanga, twekulaakulanya. Fuka landlord, uva muzigo. Tandika business ya gije, nga wekita ku kitongole cha Orange. Okumanya ebisingawo, kuba ku noti bidi, noti noti, chenda, amakumi ana. Program kugagawala mpaka. Program kukakaula mpaka, buliru mkaga, ukufa kusawa tani zechiro, mpaka kusawa mkaga.

0: love you. More flavor, more fun, more fees.
1: Jukira Allah jazza kuyisa. Tabarak wa ta'ala. Bakuzala wa era kucharu kwe bakuzala. Mwena Allah yabajja unabalite Kampala. Oba yalonda mubamu. Gokubira mwabube yalonda mu. Allah na kuangaliza mochibuga. Najja Allah kutunda mubantu bakumanyi. Allah wechitiba najja teko mukisamu kusomako. Nofu nomulim. Allah wechitiba najja. Allahu akbar tetuyinza bi bala kubimalayo abulama Allah kyabutuwadde nga bangi bali mutaka teri lunaku wallahi okujjako nga nkuyanja Allah jajjulula newe twogerera bino abantu basuze wafudde muntu Allahu akbar gwani akyali omulamu kigambo bulamu Allah tukimwebaze tabaraka ta'ala era wano wennyini nsaba ofune ekyokuyiga ebintu byonna mu bulamu bwaffe tubibalira ku ssaawa ddakiika nnaku week mwezi mwaka myaka ekikulembera mu byonna wallahi kigambo ssaawa kitegeeza bulamu bwo kigambo budde kitegeeza bulamu bwo kyaliko ekiseera nga maama wo ali lubuto nga nabo bambi maama wo ne taata wo nga bali lubuto nga gwe oli mu lubuto nga balindiridde kuzaalwa kwo nga babalirina ku kungalo okusinza ku bbanga ajatiriyamanyi wali obuze wiiki ssatu emyezi ebiri lubuto lwali lwa myezi musanvu nga bakusubira myezi ebiri ebbanga la najjanga litambuza nitukusubira mwezi gumu ebbanga la najjanga litambuza nitukusubira mu wiki bbiri ebbanga la najjanga litambuza nitukusubira mu wiki emu ebbanga la najjanga litambuza nitutuuka kakasa nti wiki ena jatitajisu era teri ali busa alhamdulillah ajatinawulira olubuto nga lumusalirira ne bakwata ebbaafu ensawo ne taatawo ne bawerekera maama wo maama wange mu ddwaliro n'ozaalwa yesipiidi kwe tutambulira okwolekera kabuli zaffe n'omuntu obulamu bwe bwe bugunzikira omukolo guba gwa kuziika nagwo gukuŋŋanya abantu bangi wakati mu nnaku wetaaga obirowoozeeko weteeketeeke neeteeketeeke neegayirira omutima gwange nga nawe bwe nkwegayirira ng'akakisa k'obulamu kakyaliwo tukole buli kyonna kye tulinako obusobozi mu ibadaati tusubanga eraaka ebbiri oluvannyuma nga subuhi tennaba tuzisalinga n'omutima ogukakasa nti nzeetaaga ku lw'obulungi bw'obulamu bwange obw'edduniya n'obulungi bw'obulamu bwange obw'enkomerero
2: Broadcasting from the hills of old Kampala. 107.9
1: Tuli bagayavu nnyo ku Allah byatukolera biwa obudde n'okutwala obuvunaanyizibwa okubimwebaza tuli balungi nnyo mu kwebaza omuntu ne bw'oba obadde omutambuze n'asaza omwana w'ekkubo omwana wo omutambuze oyo bw'omutuukirira obanji bw'okusituka w'obadde ogende omwebaze n'akuwadde ebitaano toyinza kusirika busirisi n'akuwadde ekyokulya mu butuufu kikubanja twebaza baze kutubuuzaako nga talina nnyo kyakuwadde kirabikako naye nga nti webale kutusuulira mwoyo webale kujja tubuuzaako webale kutulabako ng'owulira kikukwatako era ng'asaana okwebazibwa si nsobi omuntu okwebazanga yenna ayina kamukoledde ensobi wejjira kwebaza bitonde ne twerabira eyatutonda songa ebirungi byonna by'ofunye mu bantu si beebeeragira babikolere emabega w'obulamu n'entegeera y'ebitonde byonna eriyo Allah tabaraka wa ta'ala yalagira ebitonde ebyo bikole bye bikola kati ekitonde kyonna ky'ofunangamu obulungi lowooza kwani ali emabega waakyo abantu bonna be tuzze tufunamu emigaso n'ebirungi bayina abatumye ffe twerabire yabatumye ate nitwebaza bano bye yatumye kiba kya bwenkanya okwebaza omwana ono ng'okakasa nti emitwalo egy'etaano talina gy'ayinza kugijja takola nga nawe era omutima gukakasa nti kitaawe yazimpeereza era ensobi oluusi naffe Allah bayisizaako ebirungi twerabira abantu bagamba nti Allah yakuwadde songa omwana oli gwe tuba tutumye wa neighbor ate ye tumugamba nti mungambire nti ezisigadde tujja kulabagana oba mungambire nti nsobodde ye gy'etaano siri bulungi kakati omwana oli najja gamba nti taata akugambye nti akasente kano onookagulamu sukaali naye tayimiridde bulungi ebisigadde munaalabagana mujja kwogera omwana ono n'atuusa ebigambo ebiva ewona amutumye abasinga mba taata waka sukaali gwe tutwala enkoko amata daaku abeeka tetubagamba ani atutumye ani abitutisse gunoogaziira mu ddiira awo ng'olinga ggo abyetegekeddo bibaleetere netwagala nnyo ffe tuba twebazibwa mu kifo ekisookera ddala so ng'ekyamazima bwe tuba bakuba benkanya ekifo ekyaffe kyakubiri kuba tutumiddwa butumwa nkwegayirira negayirira omutima gwange okubeera omufumiitiriza ebbanga lyonna naddala kukutendereza Allah kono okumwebazanga eddoono kanji kusibirire ega nti Allahumma a'inni ala dhikirika wa shukurika wa husni ibadatika Allahumma a'inni ala dhikirika wa shukrika wa husni ibadatika owekitiibwa Allah nsaba ompe okuba omutenderezaawo owaddala era omwebazaawo owaddala Allah ompe okulongoosa ibadati nkimanyi nti mbatuwuliriza ekigambo a'inni kitegeeza nsaba Allah onnyambeko naye gwe banaayamba emirundi mingi naye abaako kyagenda okontributinga so nga ate ffe mu byonna ebitegeeza obulamu bwaffe byonna ebitegeeza empangala yaffe tetuyina kye twetuusaako nabwo gutyo omuntu asaana mu mutima gw'amanyi nti munafu ddala ku mbeera zonna naddala ku bikwata ku ddiini ng'ayina okussa obwesige mu Allah tabaraka wataala nga yayina okubimwanguyiza n'okubimutegekera mbye tuba tulajanira Allah tumulajanire nnyo Allah atuwa okuba abatendereza be abalungi abanywevu abajjumbize era abeebaza be emirundi gyonna mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa
3: eno ye Ayatul Kursiyyu ng'ekutuusibwako Fresh Mind International abaakakasibwa ministry ya gender labor and social development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja mu mawanga nga Dubai Abu Dhabi